Nahiba wala na bazolege. Nahiba wala na bazolege. Munaruani na yan. Yingu yorwa haledo. Amuzi haiyan. Mama guleleni. Muhabe yegebiri. Mavegelege mwajago divane vela. Munaruani na mari. Yingu yorwa haledo. Amuzi ha mari. Mwatu melege mwajago divane.

0: Rakoholo, mascara, alcohol.
1: Ah. Ashimi kin ke lo ani hera. Ani kada mai to.
0: Nada, kayo.
1: I want to get it.
0: Karako holo, kimpanye tuye kimpelaka. Kinro holo, mashkarako holo, kimpanye tuye kimpelaka. Tambe kayo. Aha, ayo. Okay,
1: ayo. Ayo, yaka.
0: Kerero ke bara mahaya mutwa rakoholo ko onira ke bero king ko pasha ya kamash kongwe ha sonuwa
1: ko shukure la ni ni kire ni mwa para ka to jenitu onroni shiti ha itusu osuela osumanela ni tambe aruhalene yaki o masipo ihali
2: mika mukumeka ihala
1: tambe
2: ni variero oshikola oshikola ko kala owakhela inota saka ni ko positiva rinota so enote mosa ki positiva nraka
1: edini
2: ya ingelesi ye ki kanda ko negativa
1: mphanya kavi mkisweli he
2: ke phanya no vi ya hande ya mkhani pa
1: nto enota nto evirikane sa so tene
2: Sikina ako kipanye to, si 14, si 16.
1: Mo kelele ato son to. Etribestri lan to musomesha ngele para muleva mvinye.
2: Ah, kivenye. Uira apurusori asuele uira kini soma.
1: Moru hetale.
2: Kapavela uipa musi, nsipo.
1: Uipake?
2: Kiweke. Kapavela. Kapavela ya wale leta. Ah, kapavela wale leta le. Ie kapavela wale le hantisi. Ira naga nto hantisi la ka paven lo ale lo lelo ka paven lo ale la esapa to kine kina kuyo
1: wa sheni
2: ka paven lo ale esapa to kina kuyo ela na ashi yo ka paven la ka vanto thale ani ki mare la champatike
1: ka vira
2: ko khala na empaka empake o kena mukhora
1: Ekutau.
2: Nari. Nari.
1: Tikele to.
2: Ko khala nempaka kena mukhora.
3: Noche.
2: I mwapa. O khala mwapa ro himme mu.
0: A tieyo.
1: Bueno, ya me puse mi estudio.
2: Ni ko khala na thomosa. Etio kwea inkupalaka antjena no bensha matata ko khalana enamaka enamakele kukingura muhusi kinja enamaru
1: muhalio
2: ayo yoki seria ko khalana mwanaka kimuyanraka kumuyanrote no sheralene ne unungo sheralene Nari.
1: Muyanre oshera.
2: Nari. Kimuyanre oshera, unuwe oshera. Uluven lo sheria. Nari. Nari. Kihimeke?
1: Podu hima.
2: Wanikala mwana muluku. Ayo nikala mwana muluku oyari wo shera leni onunu wo shera leni onulu valo shera leni

0: o kala mo apara on rola vula o koneta on panyene ya mu telefoni ni yowa on ron shitiha ya kisawe masipo ni twiki nato ihali mo apara
1: salama ka salama ka hali nana
0: bakani ka hali mu ni shiti hensi na nanyo
1: ni yo kulero isa ni opalo
0: ah murna ya kasheni
1: Kerana
0: dia kuat tuanus. Wah, masa layak kisanya.
1: Ayo kosong.
0: Menilai hebat kani.
1: Ya kita kami orang. Ya kita kesihatan orang yang lama mana papa. Anak kampung mama lagi mereka kesana. Sekolah sana.
0: Ni mokan ne thale on sipo.
1: Ah, kena ne thale.
0: Kani shuti ha?
1: Ni yo kena pa si apara ni shuti. Kira chilendi ya kena ro na ne twa kwa mukula. Ni mo ati makela majara si yo wana kana ne twa de ni yo kiti ni kana se.
0: Eche ni ewe. Eruku. Maito.
1: Nata kahiyo.
0: Erunku.
1: Ni kahiyo.
0: Mweto. Aywa mchikele, mstudi uma ombeki luawira mchikele.
1: Kinati no kena netuwa kawa mkula. Karuwa nino angkoshi nino. Kachika pia kapanya netuwa. Nakala kumeru pio wana. Nakala netuwa minyo kikine. Kakidia wa mkula uu.
2: Elikale karu.
1: Elikawa.
2: E karu.
1: Kahiyo mana.
0: Kaninsuela. Aiwe pula.
1: Niwa muna wena wenele kole. Kunye kukula kwa hapo suni muna kuruwa no.
0: Mani maesto za mstudio mani mara. Mwira le mumpanya ne angoshi.

lagoas. Luke, ahi ma kama pabele sa vaina. Vaina hara. Yele ka shunti ako a muhipiti wu, okati ba piya kanabe. No wehe pare akare mira ko muru wili uru tukuliwa. Wili wao mawe hanyi parlele nebo. No na wera la kan yano wera nrowe, maesu ili mnahi ya wenno. Vale ya kiti kini hawera tuwe nele patungwe bave ni mapatuwe lwaya. Nene male la bave ntukapa velaka we, kito kontele kisuwele.

0: kana mowe ha chapote mkwe haya mwakala oja kani karakata nakala msoro hotela ni salata ya alfasi wa mtito yole nyusa mswela nyupaka ala ya rima pela we pipi olelo mwere siso wani woni mswela nisa yo sile ni yoja
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu yaku farangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpe.

0: iran teme ka ha ta manana na mama ka ta manana ni mikin kala wera ka hai kirwen tana ala tana tana ala tana na ki hiya ka pa hi in to ka hi kini we o mana ko on to ba bo ka hi kini ba anona ki pia no wanya ya so na una kan le ka hirwa ni rashe ni alo pa na mo mo ri ka ri ka wemela birapa hu vika no vika atoka ni hali bakani bakani wani wa salama ho salamu wani wa ho
1: wani salama yo
0: no shukurela ya kala ron holwara mi buonanotte narka hie ko haela ku sai sai tpila yire

0: Mia no Kinawa. Boa noite.
1: Boa noite, mano.
0: Ensina, animuira wowe.
1: Animuira wana tira nos mita no kusapi amana nume.
0: Eriwa ni itariwa?
1: Kusapi amana nume.
0: Kusati.
1: Kusati ayo.
0: Ah, ensina no namu kichawa chawa. Nkaya kakusati wani yo?
1: Wani nur salama.
0: Ayo.
1: Mm.
0: Vamnera ni vamlopana?
1: Baba kero kela tava kinono uriya mano.
0: Eh, hey, mnono uriya ayo.
1: Kata mele mwala?
0: Mwala. Ni mwalo uriri ya sayo uwo.
1: Kwa kela mano.
0: Kahiko hao kati vakenli yako oleshe vale yo. Kale kulutundua. Ay, no kichawe na kunsalu vale uira. Leshe yo lolo hiri wata meli wachukule kilo. Muhimeka mahamu kinako.
1: Ayo.
0: A chuku wonto mwako kala mwako remission lololo kulutu yeye ariaka. Ah kirwa nto iwe sinire yeye kaisin kala semu mwikina ku ni weheria no hiria bavo.
1: Ayo.
0: Kaya ka islam.
1: Islam kina ba hamu araka la marema ko sinyu. Yen to la kamana ka ko sinyu tampe. Karwa da ka papa ko sinyu timaka na maraya kina ba islamu. Nasana ko tene na musa ko hapa ko tene kina ba salamu ni mulu ni papa kaneli kini ba salamu ni kunya to ka sai tikini ba salamu ni ko tore tene e kunya ni mo ko tampi kina ba salamu ko tatela
0: ni on kiri wa shukrani ni mul palia ka kino pentela ni wera ni hikula no lelo wani wo na musa wo mbiri halese wo re ravo
1: obrigado
0: obrigado obrigado ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao 18:39 Ese es hora yo hiu, ni minuto, miloko miraro, ni mitanami chichizori kanasene. Kahaya?
2: Sashka.
0: Mwereta we Mr. Ama. Himeka noolia la wene waku vea hoye. Ponoti?
1: Ponoti ngae halsalu kutore.
0: Ni ile liwa kahe kihali wani wo?
1: Wala mrogusia yo.
0: Animuiro winsina?
1: Nimera o distrito yo mkupure o lokalitati yo Omomani.
0: Omomani, sina na ya?
1: Zakiar Paulino.
0: Kahaya ka Omomani yo salama u?
1: Omomani no onila o salama suriri ya pahal kutore.
0: No Omomani yo kalaka wiwa upia wo?
1: Onkai wawe no.
0: Ayo. Vale mto wisisa ale atuwa nera kane wye seki horiri ya no?
1: Nora kama Europa hora wala ka otakhaniwe ni mukupa ho mashatwa ho komu hata pa impata la yo le nemu ifoso
0: ayo
1: amai
0: bale ukati wa ari yako wangu ko raka va papa ya mkirwe lwa ariwa moro olesha ariwa wele ni hepome eke kayele
1: ruha ipala nto ukati ola nto unime ekapi
0: awe akiwa kawiro wele ni hepome
1: eke kai pa hiya na ragina wa mashoda kina kubashaka Andiko ri kampeni ukala hiyo ni fulu bala ya buta kwa hote wa pozo na ka moro pa he
0: ayo akaka isalamu
1: isalamu yo pija jina vege la mara gala karlo ta pedro karlo na manaka balmira se santena seipia leonardo ni baloi na musu tele yale ningura na radio msambiki na lukutora ka kelele
0: Chao, chao, obrigado. Bom descanso. Nós
1: obrigado, bom trabalho.

0: never a give or we makura away jela kea mom kasodina ka mom.
1: Kinapurulik. Kinapurulik wa wo kala o kasodin o kalu orim pasani mu. E pasaka konke om konan. O kala.
0: Muneja wire herere.
1: Mikasu wela wera ka piye winin kini hala kareli we were. Va makura ka bobo. Pahi. Kasu kasu wela. Tau wi ki vinyero kului. Mana yoli meo mano kinam neha, kinam hovihira. Nata ni kopi ni thamwenaka. Nka haya buto ka hovihira. Kanta ka vinyala ka kului pahi kine rahi. Ki kushema ama kuraka vaba garuaka.
0: Achu, pahi ke pahi?
1: Iya, isikom.

0: Yaka, ndinya, mimi kintuno da vuletu yule pale nyuwa.
1: Hmm. Marka. Hii oye kalemu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa wano nye hawa na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Niyo, kosu wala muhawa shende mwanayo hinkala kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wavilikana manihu. Na amala manihu urenate mulu pale.
1: Masi, Hanifa. Kumake rombeli nye wala nye kumutike la wawa hana ito kwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera miyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ni manihu. Owa kuninu ora tene. Masiki hona lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe miyeri mpanna musa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Ah, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yole ikina, awo sa, anemba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo anemba hamiwa koroko si mkwanya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembe likano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Mali kelo wa ikuwa haa, anemba hawe yole seye iya. Oni njerera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omu hii haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuwa, etuendera la yela hoi, ndoni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo yaka ndoni barake, no kala ne mata, ne hiliri, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Moro kuwara na maraka, warera sanene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa na ekumi, ntoko manda na itoko ya uo.
0: Ayo, muna ona ho, oturu mela nyu, oniru hamirere.
1: Nare maraka, kahike nende mkaleke uyu aturu mela vo.
2: Wawimburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.
3: Ukika vovo stako zinyaruj.
4: Maisako, maisako,
5: maisika.
1: Berta, muru uripi omori molelo, eshe ya niira na inye mwanaka?
6: Papa, nuna ashisho nilu ikolona maiku teno shikula, majau kutoka teno kishinta.
1: Mwanaka, ndowene puke ya iyo, kendo hape ya mapupa majika na frangu, wekaleo ya huyu hiyo.
6: Maji papa, hatuwa afaranku kaya nile lwa maikuta pa.
1: Nari mwanaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu, onimo kali haruno karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
7: Vamos a Banli Bararu Buruaseke.
8: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo.
7: Beso Shinta.
6: Hey. Eo kai e kai kai. Yo kam tonka ki Shinta perta. Sai sai sai sai.
9: Hai. Ni mwere laka farangu ikuwa hasi nchenu wa nyaka. Tiwa ni nano wa kinisha onaku hote pa shaikuru. Ni hote pa wakubea.
7: Mwire toko hiyo. Mukalani yanya sosila ni mwirelo soko ya ni mukalo hote liwa murima. Osiwe wanchene, okala wanchene ni mpento wa.

0: Rádio Fanzone. Mil e lani, fula no ouro, a fumele maré, 22 horas. O facau é também maré, 23 horas. No Rádio Moçambique.
1: Yaka, ndinye, mimi kumtuma na vile tuyo lipana ninyuwa.
2: Iya, maraka. Hei, oe kalima hawa na ito kuhula ba.
1: Ayo, tuwa wano ni hawa na ve.
2: Hei, Hanifa.
1: Niyo, kwa suwa la mahawa shena manayo hinkala kala uwele iwaka. Nuninuwa, uwa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, uvilikana manihu. Na mala mwana hurana temu ulupale.
2: Masi Hanifa. Kumaga rombeli hewa ranyi kumuntikele wa hohana isu wa huu.
1: Nyungo yaka. Nyungo suwa la wera miyoka hino hankawani. Waroka la wira. Kino wakuta kutane mani huu. Wawakuni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
2: Ah, vo. Ah, ziri shaniyo.
1: Fanto, mwana aso mpihera we mieri mpanda musa. Awasa, anumvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
2: Oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
1: Ayo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
2: Oh, tembe likano pahi.
1: Nari yaka, niko wiwa hama ito kwa hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa, onimba hawe iyo ya seye iya. Oni mchelera okati, anamwane aninuwa ya. Niko kanle, omu hii haka wama.
2: Maho nalo mtoko ni huko mugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la ila hoi, ndoni barake yeyo ni hiyana.
1: Ayo ya kandoni barake, no kala ne mata, ne hili, na nirelo seye iya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atu mtoto ni mahumumu.
2: Muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Hino hoo, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwane kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
1: Ayo, muno ona hoo, oturu mela nyo, niruha mirere.
2: Nare maraka, kahike nrentu mkaleke ui waturu mela bo.
3: Wawimbororo meliheweira maninyo nuwe kene.

nauruwa wiran ola rokota ke maraya o hiriyare meia noite wiran wa provincia so so wampula ni nabito onyasa ni okabdal gat Antoni wa kema so wela na provincia onyasa wi po mbratu ni no afro kilo Jenjema Uduma ka samkhalelo Wa sitiena yala na asoweke na msuruku Musewedi Ulu mihangi vahe msuruku